人们了，自然不害怕。Bil mo na ang araw at ang buwan, dahil nakisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka